Do bale le mi omo ya buru yare momo aseju mo finki gbogbo awo omo e karo ejire jake jale gbogbo ile agbaye pata pata pe aku jijire oko ijoba onisa enikoka walese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojobo ojumo keta di ni ogbon osu kejo odun tamo si osu ogun odun egba ole meri di ni ogbon mo kin pe eku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin la o si wa koko bere pelu iwe iroyin ile latamo si fraternite to wa se alaye ni asiko yi pe lati ilu uniki wa ni ilu paraku eni wa won jilo ti amo si romi aduwada yi tin jakakaja kaka gu awon agaso fun idarapo iwe iroyin kan se alaye lori ebun ijoba awon meji kan ti won ti gba idande da fa mo ki won ma tun pada lo ni ile won iweroyin tamo si matin libre ona wa se alaye ni ledo bene ile idajo arabini wa ti amo si re ki amadugu tin se bi ojo egbarun meji ni ile tubu o iweroyin kan se alaye lori oju iwoye lo si yara yara tamo si sena awon ijabo pelu ile awon asofin iweroyin tamo si l'informateur ohun wa se alaye ni asiko yi leyin niki nigbati aso di omo oba alafin oba eni wa won gilo ti amo si wada yi pelu ilu paraku tin darapo iweroyin kan fun tete odun gani ti odun egba le meri dini ogbon won ni iwode awon oselu lafin oba iweroyin ta mo si la nation o wa soro bakana lori abewo ti are lode wa ni gbegbele wa ni asiko yi ibi ti o lo se abewo pajawiri ni ilewo sala ilu paraku fun awon ti won dubla isan iweroyin kan se alaye lori odun gani ti odun egba ole meni dini ogbon pe eyi wa ni abe ami igbese titun iweroyin ta mo si le pays emergent ona wa soro lori abewo eni wa won gilo ti amo si romi aduwada yi lo ni ojule eko giga ti lu paraku ibi ti o foro jomi to oro pelu awon omo ojule eko giga ti awon oluko iweroyin kan se alaye lo ni ile togo awon egbe oselu alatako ti nbere iforojomi to oro eto oselu o bi a ba si wa lo lori iweroyin ta mo si le matinal ona se alaye lori eni wa won gilo ti amo si romi aduwada yi lo dede awon ara ilu awon igbese kekere to si nfi ami nla sokan awon ara ilu bi a ba si wa lo lori iweroyin ta mo si labusol ona wa soro lori odun gani ti odun egba le meni dini ogbon awon egun ti se atose lori idarapo pelu eni ti se oba sinabo ko gbogbo eyin olugbo mi awon julo lati lo sibi pari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin yin ta mo si decryptage info papapa lo si abewo awon omo ogun pelu awon ti won dubula isan are olede wa wada yi tin fi more re ha awon ara ilu o won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ti mo lafani lati bi to wa ni eti pelu omo yo won julo ta mo si Michel Dosumu aremu omo aseju won dagbere fun wa pe o digba die ariyan se yi ayo idunu igbega ti ala.

mo giro ti amo si jogbenu pelu kapo mauyan to wa fun asha je ti won ko pa ninu awon eto na ti ari gbo ni asiko yi pe o ni to n soro oni odun na bo se rigba je o je odun kan ti won se dada bo se to ati bi o se ye pe o ko gbogbo awon to ye jo awon fawo fun gbogbo awon ti won se won ko bo eto odun na ki o le ni oyin momo nilu ni kilohun pe o je nkan ti o je iwuri lati ma ti se lati ma fi tesaju lori awon asa wa gege bi on ta ri gba latenu eni wa won giro ti a mo si kapo ma oyan ti o je alakoso awon asa je a o tesaju lati fi to ani ti pe awon ti won ri ajo ta mo si terrorist abi tourist je awon na on ku pa ninu odun ayeye ti o bere ni ojumo kedogbon ojumo kenidi ni ogbon fi lo ni ojumo ketadi ni ogbon ta wa yi eni wa won giro ti a mo si Olivier Yaki on jo kan laarin awon eriyan awon ti won ri ajo tan pe ni turisti to je ayo photo oni kin si akoko ni ti ohun ti wa ni ulede obene fun ayeye eto asa sugbon ni o ri akoko to lo ni ilu nike ile si je iwuri fun ohun gidigidi lati fi ri asa asa wa bi o se to ati bi o se ye ohun ti e fi oro jumi to oro pelu eni tin si alase ijoba ti moju to eto asa koda o je nkan ti o dun mu ohun ohun ti wa ohun tun lo ni afin oba on ya photo pelu en tin si oba ilu nike pe o je idunu o ye ki a mu asa wa laruge ki a gbe tiwa ni tiwa ko ye ki a je ki awon miran ko ma se fun wa tori pe ohun to je tiwa o ye ki a gbe pelu agbara ki o le lonyumo ko lo dun mo se to ati bi o se ye je ni won mo giro ta mo se Olivier Yaki ninu ohun dun gidigidi tori pe ohun padanu ohun ti o ba lo ni ilu nike lohun tori asa yi je ohun kan ti o dara opoju lo je ohun ti arakore fito ani eti lori irin ajo lo ni ilu ni kini pa odun gan ni je ninu itesiwaju wa asa na tun teso ninu odun gan ni na ti won se nilu nike ni ojo eti ni to je pe won tin se apa eti o je fifa ori fun awon eniyan fifa ori opolopo ni won awon odobirin odokore ni won lo fa ori lati je ki won so won di atunbi won o dabi gege bi ibatisi ni eleyi je gege bi ohun ta ri gba latenu eni won mo giro ta mo si Dobora je mo mora dankuro ti ohun na ni ohun mu awon mo to lo nibe lati je ki won fa ori fun won eni ti won fa ori fun yin je to je pe ohun na wa si alaye nipa ohun yi ti o salaye nipa ohun ti ohun ri oruko ti won fun ni Ganigi je oni ohun arabirin ni ohun di atunbi ohun gba ibatisi gege bi ibatisi ni ole je fun ohun lati je ki ohun fa ori yi tori pe asa ti ohun ni ohun na si wa ninu awon asa ti asa ni ohun se je o je idunu fun ohun lati je ki ohun wa ninu ole yi ki ohun mu bo se to ati bi o se ye e pe ohun ti gba ori fifa ohun si ti di atunbi ohun ti di eni ti a fun ni ibatisi gege bi ohun to wa ninu asa je o je idunu arakunrin naa si wa si olo o soro ni asiko yi pe eyi je agbara kan fun awon asa wa ti a gbedun mu gege bi ohun imusowo awon alumani wa a gbedun je ki o bo lowo wa bo se to ati bi o se ye je eleyi je odunu lo je ohun tari wa latenu arakunrin ti a mo si Dobora Mora Dankoro ti o je enikan to wa ni iluku tonu sugbon to na lo lati je ki o si ninu ayeye gani ti won fari fun awon omo re ni okunrin abobini ninu itesiwaju wa je ni ojo isegun pelu ojoru ni agba alejo eni tin se are olode wa Rumi Awadayi ni ilu Paraku ninu re ni eni tin se ajele atijo to je asofin ti alefa kewa ti awayi ninu sa sabizime je o soro lori iyabewo yi to je abewo kan ti o gidigidi je ninu ohun dun si igbese eni wa mo gbiro ta mo si Rumi Awadayi tipe bi awon ohun nikan lo le so itan ti o wa ninu ohun na tori pe ajele ilu Paraku ohun ti je nigba atijo pe ni wa mo giro ta mo si Rumi Awadayi je alase ijoba ti moju to eto oro aje oto eto ifawale ati ibuna owo lati asiko na ni o ti ni ipinu pe ki ilu Paraku ko je ipo kan ti o le je ipo ibasepo towo ninu idagbasoke je lo tun se lede baun ni o si wa je pe ni gba to fe jade akoko ilu Paraku na lo fi se jade ti o fi kakiri ni awon epo kokan o je idunu fun awon
pe awon gbọdọ sise awon ti won ba se awa ara ilu ni abi awon ti won ja awon oselu awon gbọdọ sise lafi je ki won fi ti leyin fun ohun edun okan re ki o le mune doko ki gbogbo on to tin pinu fun ilu paraku je ki o le mune doko ki o le wa si imuse o je ohun ayo kan ti agbọdọ mu dani gidigidi je inu awon dun ti igbese ti eni won mo gbọdọ ti amọ si ro mi ani wadaye se fun awon nipa abewo yi ni ilu paraku to kakiri opopolopo awon ipo kokan ti won foro jo mi to oro je anati ma gbadura fun ki a si wa leyin re pe ise to nse yen ki ti tin se ti aro lede atijo ani won mo ta mo si pakistan to ti fi sile na ni o tesu aju tori pe o na ti sise fun idagbasoke gege bi eni won mo gbe nu sasabize me se wi je ipa re lo nto a je ki o mu na o le ni imunadoko fun idagbasoke ilu yi ye ninu eto na ni ari awon ara ilu paraku lo kan ti mo ni ina won dun to ti tori pe lewa agbegbe lewa lo fi se akoko je o je idunu kan fun awon opo si wa so lori eto eko bo ba se pe wa ton pada bo ki o je lati je ki o gba awon ojuleko kekere abi ojuleko giga ba gege bi awon ojuleko ti awon cs pe bo le gba ipo yen yo je idunu fun awon lati je ki won gba alejo re oje ohun edun kan awon miran ti won fi to wa ni eti o da lati va fi pari awon iroyin ti asan ejo ojo ini je a o si akisi pe iwole awon omo ti kun si dede okun bi ose mi lo kan ki a to wole sugbon awon niroyin alo lati je ki a se iwadi lodo awon oluko tori pe opo larin awon obi won n fe lati je ki won gbe awon omo ko ni ibi ti won gbe wa lati gbe won ni ipo miran tan pe ni transfer ile je ohun kan ti agbono ya mu ki si gidigidi ki o ma baba wa ni pajawidi ni ojo ikeyin je to fa to je pe afiri eni won julo ti amo si ale toni te ojule eko giga adugbo songo lohun to salaye fun wa ni ekun rere ni asiko yi pe awon obi opo larin won ni won dure on dure de ojo ikeyin ki won to bere si se awon iwe to ye fun iparoye aye fun awon omo pe bi o ba ri be o ma nje ohun kan ti o ma nje idamu fun awon ni ojo ikeyin asiko la wa yi ti eni to fa gbe omo re ko ni bi kan lati gbe wa ni ibi ti won gbe ba abi to fa gbe omo na ko ibi ti won gbe ba lati gbe won ni ipo miran je ki won se iwe to ye ka je ki won wa ipo fun eni tohun iwe to ti fi sise to jo iwe eri fun meji ati eyi ti a fi pari na ni egbonu dani pelu iwe idanimo re baba re lo si gbedun wa nibe lati bere pe won fe gbe ko ni be yen pe won lati gbe lo ni ipo miran sugbon to je pataki ni pe eni won gbe ti awon si ale toni o nbere pe ki awo obi ki a ma ba aduro de ojo ikeyin lati sise lati gbe igbese lati paaro aye fun awon omo ni ojule eko tori pe bi awon ba sise titi gbe igba kan nje bi o ba pe 60 ninu yara kan won ninu lai lati won tun le lai lati gba omo na sinu yara yen mo tori pe won ni gba pe ki won po lapoju je igba yen ni won da awon eto na aduro o le fa ki omo na ko ma ba ri aye je ke tete sare ni asiko yi ki e fi raye fun awon omo nibi ti e fe gbe won lo lo je ohun ti ariwa latenu arakori ma ti amo si alentoni ti ojule eko giga adugbo zongo lohun ta lati fi to ani eti je ni asiko yi ibi ni a o mu aroyin tojo teni duro mo ki n pe eku asiko wa mo si alaye lori onu ogani to n gba opolopo awon lori ile wa jo a si alaye nipa re awon ti won ririn ajo tan pe ni turist yi awon na won kopa ninu ayeye onu ogani ti won so ohun edun okan won odun ganina to je eto asa nipa ori fifa to tin tesiwaju eyi ti arakorin wa ti won si asofin sabizime to ja jenle ilu paraku atijo won soro nipa abewo pajawiri ti arolodo wa dai ni ilu paraku awo eyi ta fi keyin re o je mura sile fun eto eko nipa wiwa aye fun awon omo tam pe ni transfer ti agbodun je ki o le sese ni kiakia ki o ma ba di ojo ikeyin eyi la fi keyin awon iroyin tojo teni oruko mi omo yin aburo yin ta mo si Michel Dosumu mo gba atileyin arakorin wa ta mo si Geoffrey Tole je ipade wa ni ale ni ago mesa koja seju medogun ayo ati alafia ko ma ba wa gbe je are mo mo seju mo di gbadie e

0: Assalamualaikum. Yanzu turku na ruka no moroboro no kade ukti oto no kila kre itiga. Ifoyo onto ba me kulpeiga on induko gonun na la misina saragiri dubin kanna waranka kinni idu. Andu iya kunte anwin jibri waranka kinni yintaga no igonu sannaba nyenu igonu kumare ba me kulpeise. No obi hon hine metaga ikingwete no ya bugu na no wiradio no ya baike. Saru kise ka udira oye ka sudira ikwe doyo no ikparo kuna igal nakuna no ah efonu nte yu usawo ise aimain sabu. Anakia fako gabu ina hinifiri noze ah efonu agu unuku te ka aimain kia ruku soma faba. Nia igu unuku no chibatu fefe tila yu panna ina kameza. Bame kulpese insi naruka. Fefe tila ukan kweko gonu ilikame ukuna sadiri ka minti weki ni idu. Sadiri ka minti weki ninza nyena ateke guru hinza bun. Ya fefe tila sinteka iba kwe na anose no kano kwe kogonu kwa raku naruka a gere gere. No be no wi radio fratente adona dunia te. Nia dunia di nye burunka nye napuri no sade de ka radio fratente. Awin giri waranka ki ninzante win dunia bine yeyo agonu kote nye zama tutuma ka 10-13 win dunia wanwanyona nye burunna kuri no. Nia puri di na anono. Nasara giri rubinka na waranka ki ni ido kaga ikwe kogono amwi handu yente amwi njibiri waranza. Nia amwi rezulta amwi firigi wanu waniyo amunuko. Nia no kano na kuri ino yino ubano amwi rezulta yo. Nwaba ni kama ni naruka service commerciale radio fratente amwi saruka rezulta olita. Dieno agotani, dieno agoka. No amwi kadante kukiboka no yono ni. Awamine. Saka mba kwe ino, katifwa kwe kogo, ntila kanonse di ikawo kina kata de donne du san. Lea manye ribon kiba, sa ni u rezultani, firika anunu, sa imano unse. Dea, woka kiron ungonu dunia diga, kasima na distress borona, zanwe borona ruka uin harborona, na kwe kina ruka rukosu, uin ba prezidan. Nyadi, agonu ko foyo samabame kulpe ise, mbe ba mese, sabo ino. Ikpe ma torani ba me kulpe ya de ya naru kara radio fratente ko kamedam sai ko kare totuma naru kaniya hinno amogo no kulpe se fefe tira di nuka iba gubzeri no sena minti wiki ni taki dede yana ta kai guru hinza bon fefe tira ka kira ogana inkwe nara no se tamatama bon fefe tira ka iba kwe na no se kire o kanu za orion furuniti ifangon ko kiya kasimanna kebo goban wingambo firime nye kebo ya kan wingambo firin ko yan ko babe yo no kanu go nakoyo kebo ngwe gina wanu wanu yo no go ba ode sari ko di mahinika kew la kar kanyo bon wo giri wan win kebo yo gwe gina no kan go na nye na win no ruzebu kimin na afo kamu zaka kan go no ko kebo ngina wanu wanu di nera num fosi kanu ben kadwa ambara soki no dia orion furunitu ana wingambo firi giri obun no kanu no ma no kin pe de ni ndo no denki orion furunitu ifa bongo nu ko kia ke gun gbe gina wanu wanu yo nyina kwe ko gonu ka mun nu fasu ni ka garasa na ruka orion furunitu borum orion furunitu di ko ya ko babe nu kai ma onane na sai no ko yo mun ke gun gina wanu wanu yo okwede tamata mabun ke gun gbe gina norudi ya ka guna nyenna norudi zebu kimi nafo mani mbuka kwe ko gonu farano ka oki na okidama nyenu gonu de no de to win otoga cha urudi tesam chaoru mtesan dikifo uluka uro nobadi mwim lakriki poto birika wikino pilon elektriki do kifo nobadi nuka ngonu ko kibu ungina wanu wanyo nabukate nindono ngonu ko kibu ungina odinera mkwaidona ba manuwa kwe kogonu nyeno wako ba odi nyeno nafo lambo ke au bine wazapu doa kameno kie ungina wanu wanu kano ba mbaka nanose fo lambadi nyeno odan 01-62-43-68-60 Iki no se fo lamba de nyano 01-62-43-68-60 Wazapu do kamena 24/24 Kini naruka zari Wingambo gonu ko ferio Nyengonu ko no batu Tamata mabon Naruka orion furunitu No wikoyo mayike bugu Lakari kanyobon Mogine kweobon Fefe tila di Nuka iba gobzeri no sena Fefe tila ka iba kwen na no se kere Oka no zano wi radio fratente Awin kebu di ka afirika wikina sefima. Mwirona ka kukari tutoma no kinte maburunga. Kame danyo naduka labari wingbe wing haraka wanu wanyo mano kibara. Safu iyentena giri iyentena ka radio fratente awin kebu di ka wikina sefima ana awin gambuferi. Ni kangoba maka sadi machi unindo ngu na bepe seno. Awubine back nongunna ana ke foko gabu labari mun gbe mun har kan wanu wanu makadiya do kamme radio do kameno akul pay banochi ba ne ya sefima ke buguna ka radio fratente ya gunna in radio fratente kuna idi journalism do kamme banki ba labari no do kamena radio makia un technicien banki ba pilotage de drone yeno drone de kan kin sam mabon do ambioza e ka hima un azansi okul pay banochi ba kadraje boni kamera kotoyo naruka wa alamari manoki ba infografi kazi manna antuyo nabia teo akulpa yi wunzama ningwe gina wanu wanu yoga manoki ba montage et realisation audiovisuel di nyeno gwiri kulpa yi metegamba yore ma hinsama boriani radio do kameno television do kameno sifima deno uru kibudi manoki ba obeo kibuna ka gonu radio fratente kuna para kunero kanada gweno igonu iyo na kutebzi no igonu kukire guna radio no ka zama ni ungwe gina wanu wanu ka ima radio do kame na television do kame me yuno igonu kolu web tv agoni ise maya kaka aki bor kirikiyo ka kameno no ba no koyo dan man kiba labari ungbe win haraka wanu anyo sefima safu yente o agonu kwa win solo win haraka wanu anyo te de no ko che woni ndo abaki no goni an kibor beri mine yo go no se de no go nania o no ko dam an kew sefima kunani ba do fo za sosu ba guru iyaku ka kwen na wukiri guru iye za wito ka kwen na 19 o ma na ka secretaria radio fratente do o ka no ko mano full lambo o ka no ba in kake yeno bangi yeno se full lamba sinti odam 01 44 21 75 00 awbino odam 01 66 93 36 17 naruka sefima radio fratente unkie buguna kana ungambo feri giri yente wina ngonu kono batu kana no koyo sal maki gonio borberio subana ya sefima unba directeur kanga ke raul steve gunuko nyana na kamelam fefete ladiga nyaki ma kabuno fefete ladi nuka iba gobzeri no sena yenze utruku naruka numoro burun ibe naruka fefete lo kango no iri kameyo kunana iba ikte mansa para siniga no ya guna no wi radio yon no ya be ke sadu ki se ka odira o ka su dira in gbe do yunu in wi paro kuna in wi gano kuna no wakti na kaima in fagiri te mefo a e fono ngun ko ta sawa ise igo ba in sabu anake foka o gabu a e fono agun ko te amuri anabori wakti na kaima oke sadi ni in kala sabu abun har ku subu ngam wo kai bayin kakari bukata biyo ayin kata sadi manina nda radio fratente imu full lamba odan 01 44 70 44 44 au bina full lamba inkante odan 01 45 86 00 00 dea mefo iba dunia ite mefo iba fai imina gunu kumware deno ke ino girimani no bon wai girimani sali zamaka ngunu kwa wagaru wangirimani eka abara dede oki osudu mukalati osubor fawo osudu subor fawinga deina dia kaga ikingbe tena borsinde ko salama iriga ina hoyo nyenze alo nyenze wa alaikum salam men rekwetam
1: alo
0: no ini ni suge o meza kene ndu kama sasa gasa nyenze di aini suge o deri kwa baba insaka ike kitesadi ma meki ne kaga gunna bara seni kaga akwe ko gunu nyenze ko salama iriga ina ho nyenze
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam na igunu ko garno se
1: to alba
0: naam
1: ofona gbe gbe manulo
0: ala ami yo ipe mateno o bonse a
1: ami so ani ile na pinna mo mo do
0: ami o
1: to alba e bona ba in la ka yi ti aga
0: nyene ifo
1: ile mo ware masuri ipe ganna
0: naam
1: ikuru ibara para kuzi halali no
0: naam
1: nse na zuri de keten kuku boyo kasi manna mete ndi vini saro kante za karifu papinu
0: naam
1: ni za ka banana
0: oh
1: ni za kere beri nita uku ibali nsiri za muna beni hini nko nsiko nsiko nsiko nsiko kabu hini bobo
0: aha
1: kari kite kite hini boko
0: hai
1: nongo iri su jango ni kwe boro de mbagana ngo na kamewa ka mbagana no
0: ya barano
1: ni kamewa bumo no mbagana ni yedi chariano ya de ko guru alma dengo ni nisa akin kate manu bere kereka
0: manu falu tujina
1: so basa kan nan ne feri siti ko ne feri in suri in kin kula na he ka hin bara
2: na'am
1: afora ai kante mba da gari ni ko ko gono ni yin hunu za ba zai

0: Wallahi sai ni girano noki ikwe malada no
1: amisu ma ni dongu juba juba ti ke ugu tinki masuru jure be ke tei suru wanda ndi ni suru ni suru ibu bai tala kuno ibu bamu gine ko
0: na
1: baba meno ye bile go hini dikete ni masuka ati ka abati abati kai ki amati ka ati ze sati yo ye janna
0: na
1: e ka babo wi na sa
0: na
1: na ki i gaz ne ra ko de ni mati de mena ti ati ka go mena ti ki maza de mba gazi de gazi chi na palba ko wa ya
0: ko a ko ba ko ba ni kata
1: wakan zanin kurun ba kai karo
0: mhm
1: manera ko di ha hal ka zalika in yoda
0: mhm
1: in yoda
0: mhm
1: to ne da ne ra to asu ba ka bo mboro mboro ko amai kire ta yo di ro din ko han bo din tan hano da zungu ba din ci ga mi ho ba ma ci to ga di sigina
0: mhm
1: amma da makka ban na bere din ba bisa da ka bara gango kina bara fo da kika manera nga
0: aha
1: ibo di mina
0: mhm
1: Ima
0: ekano ki wala ikwe malada no akide nsumeki ne biribiru no ki ikwe malada no domi za inikukudikani na beni gina za dombo siku inibanna kabisa na ale bawe kini kimi ininateno kweyo nakayo nya heka bori nye bini bini na nye medam leya saka ngonu kogwe diteka na beni gina ya nkini nufalutu no buru moga na nufawani Deya, ba meteno asina maki ea agu naini ea agu na imo kwe moso moso afona. Hainkante, dena hini difiri, ba me na adono, mako kari mandogana. Hainzante, zuredi, amutu, zuredi, hini dizaye kaa heri ya burunki mko zuru malakari. Inisarati sindi kote ko, inisarati asindi kote yena aki. Hainkante, afu sindi ko goro ini meodi kifo, ini meodi goro kali na kwe ko barayo, ala akinero. Mfuku na ngu unuku nera, unwa alali goka. Waka bara mu ba gusu ga non gonu mbaka nyego nabe ni borfo sindi ko cafetaria de mine borfo sindi ko hiniyo di ko goido yo di ini mayo li lele kin ka ho da uronga isu ware anki wonde ba wono no ipe masute irisea waka mine cafetaria o de mine waka yo do de mine wari ne ro do non guba hini mayo li kifo kaki nyina ki masugoro alma masuru meri bo ma ukunsi wanu anyoza sari makokai maye banna de akwe ko borum bagorona Meki nuna ka aza. Wallahi meki ne birio ka noza ikwe manono awilala. Hakikwene india kasima na kibubaya kasinti. Kalika abakwe kogona aga ikwe maimora ina fuku. Ni kulpe konya kuba ikwe mabame kulpe iwi asiri dabu. Hainzante kasima na gazi nero buwamu sini aza. Nyeze ko salama iriga ina huyu nyeze.
2: Oh, alfata mko.
0: Na, madamu Abdullahi.
2: Mete ruhoi.
0: Inarukwe sa nodoni.
2: Alhamdulillah, yeah. Ita matabu ya tonton.
0: Ami.
2: Naweka na hinika mwetu so na temite za donbe kopo mpe na
0: alibawe doka mi o.
2: Yeru dono ko mare paku wene hinio kulipe maheni.
0: Naam.
2: Kima na dori ilo dono heka iduo ama ili mare ye katonton.
0: Naam.
2: Na goro ko ye ko ye mare ba.
0: Naam.
2: Hinika antindia ye mekante do bot ko ka ne bini bini.
0: Naam, bini bini naam.
2: So, arzeke yo bu denka. Gomba kan hinu hinika bi ye medikaru.
0: Naam.
2: Wala ye goro tun goro ko se tere ye na goro do ro de de di.
0: Mhm.
2: Ya warukare mchungu kore ninji masuru Mwetime polisi ya abakongu Sama Mwenele fokabe ninji atara ono warukare
0: mkore ninji Ya barano Ya barano
2: Ya barano Ya barano
0: Ami
2: Ami
0: Ami
2: Ami
0: Ya barano ya baran
2: uri ta matuna ya ta baduri maturi jina irin duka bai karbate warkaren tin gore ne metu madibon wa masuru dede di mutu kabarakali
0: ya baran
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam Abdullahi. Mekine girmantewa kanoza ikwe manono alada. Numisa adirika nyemedikan na hinihinkadi fife na kweo na kayudoka. Maana kikuwa idoyo. Uka nkiungo rokaliga na mkwe kogo na kima iku babu zaafu maduka mbabu tere. Inpesere ino gari bonse zaakali na kajina. Nyenze kusalama iriga ina huyu nyenze.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam ayubanaru.
3: Ayibanaruno.
0: Mete suri na jibirinka?
3: Ala albata ukuwe na jibirinka te.
0: Igu nuku wa garu nose?
3: Ana mpoo kimi na.
0: Walai tutu nose.
3: Sike kakura awika timu wanamanise mubame sana.
0: Ami, ami, ami, ami, ami.
3: Anano radiri kulu pepo za adire tele gadia na bame
0: sana. Ami o.
3: Na hawa garu peo na uoka ukeja uza kulu.
0: Naam.
3: Aseni sindikagu na uba, uba meru yuno. Izine prisi yuno. Eh ganna tono mafarana na kula na parani wiliyo
0: mhm
3: embaza manto poko ni man lai ele moto tokono mbati jam
0: mhm
3: baka ki garon po patini ele moto ni man
0: naam
3: ya baba kai ni boya parani tsuma ogono alumo kangono dededi na kiyori
0: ai banaro
3: Naam.
0: Anki makabi inu ganna kwe tigrumiadu wadani aka kwara ku university. Ale etudiant de bon baka wini na senite akimasuru anya kasuru anyofa bahini di. Diri kwe ba kyawuru nye hanwa nye ganna kwe kinye sinka seniberite. Ne diri kwe ba mbadia ikwe mana anteka na kinageyo naruka ni mabonhi ni ikwe mateise.
3: Ikwe malika lisabika wa.
0: Ami ami ami.
3: Ganna koto nara.
0: Ami ami ami.
3: Suru ka iyu insisibiyo da bineo alpata.
0: Amin.
3: Murungu sarami. Tadi haya koba ayu nikeje ka lele birugudia. Kupi nize. Zimba guna. Zimka aga lele birugudia alpata nko. Omori bandi.
0: Ayuba.
3: Lele birugudia nanda nato seo kulupa yu umaga.
0: Ayuba.
3: Naam.
0: Bini di bon Niger naruka bene anwi frontier ferio ankindi imun ganna kwedi ngonuko gasu kene na gasu berio dankerega kanaki nagiyo ante ferio di sadi frontier di adabo di nuya ka kanam bini kulpaise za Niger naruka benese demete
3: Azatango.
0: Naam
3: amonye di
0: naam
3: anduka bon wi so iwi ka dantio kai don kinkote ndongo ne di Irigula kinte.
0: Naam.
3: Manza ye kinte.
0: Mm-hmm.
3: Iga te, woyodibu. Kinte ribo, yefti. Atuto jirigu, ama jirinka na jimilu. Manza, ayako, jizam gai, tu jirifona ba kinte.
0: Ayiba naru.
3: Naam.
0: Nye ribo jirigu na kinte, ba bon bon win, anduzi eno nana te, jirigu na abate. Mas, seipe ribo jiri. Girigu na bongo te. Seipe kango beri. Ii mansa un kati kai go te di kai uki na seipe. Kadante personel abon girigu no ote ma.
3: Ito ganaka na meki no.
0: Girigu no ote bifo na ana un te nyedi. To wa wangaru nse.
3: Eya na bara akuri. Ito ganaka na meki no. Monzo o zario. Ito uki ka a. Ya gubernator ne ibo no jira kada nte su ba girin kana jimre te
0: ah de a su bin
3: wo ji gu se ma ji giri popular ante me
0: ya ta kulu ai ba naro
3: naam
0: de a gana ne kin ho nkin kin ki de bi na bara bara di i ya dini bon ho ya nki de bi ne tamam ogo man sa ba bon bon wi ateno na sara giri do bin kan na waran ka kin ni do sara wa kwe bin na sara giri do bin kan na waranza kin ni fo nki giri guri na ba
3: Abori.
0: Ndiya.
3: Ala kamegalse.
0: Wala abine ya yuba na uripwe mangirima ni ambisaya. Ndiya bame bwombe ni kasira kabeka kimi katse ipedi kangunu kote. Giriguno na yeti. Mansa. Giriguno abate zeka na kimonso ayuba na rose. Ana unteno bifo. Baturi handu iyente. Awun gibiri nkante. Ndiya bakwe beni no. Nasara girirubu inka na waranza kinifo. Andu iyente. Awun gibiri nkante. Dia giri gumamana gibri fosu tonton gibri fofu gibri fosu zebu ndia ipo ya main notese nyenze ko salama iga inna hoyo nyenze
2: salama
0: wa alaikum salam mena rekwetam yenze di nye asola nini in yekite ne kame in na hoyo yenze
4: oh fana wea patanko
0: naam
4: ye
0: igu nukon wakaru no se
4: alo
0: na igu masansa ya kano uchi jaka wanye na
4: jaka wanye no za tanga
0: mete suru
4: igu naga mete na odo
0: alhamdulillah talifosi
4: babu ibe meka
0: amyo
4: abi idi gana pe ape ape ni hitani
0: mhm
4: ka ka ape ye ka ka ye kite dana salte parapu ya ape amona amona amona ngabe ti ya ya ape lukotoro
0: asin sina beo ya ape kanga kifo lukotoro kulelma
4: awe lukotoro ka ku university sina beo
0: naam
4: iyo iyo do asawa ise
0: naam
4: ekai ku bana
0: mhm
4: Gloria
0: naam
4: ekai ku bana you know e be to tuga kuloka e po kuloka ki go tete be enona nga veti nomadika mbae wa aranje mbam kwa aranje pere
0: nyeno batro kina aranje mana
4: aranje mana so manda ka apena ana apiriti ino pita ni teri walai akari yosefa akari yose akari zero ikwe mata
0: amin
4: anzu pere amokwe ya
0: amin
4: amzika teni amuma zame kaa niko piriti ino pilo ni te amote ya sile tutuwa kuka manfa iti nga teri pere amote ma zantanga ino oke heri pye kutero
0: ayiba naro jaka wanye
4: Naam.
0: Anki maka lukotoro win harko subon didie na aki nyo bine ye da mombate san nasa anki nkaya. Dumi nwe okaga nyo gono nyo kiasa nyo abon bine kadia. Nyo abon bine ki nye suse ni beri fote. Eri kwe bambadia. Ka baya katon tonu. Zenkonyo di kan goni ndo. Ata man tutuma. Basa oka ninse. Dumi mwa afon win hakiyo. Abaka medanzi baka bana.
4: Nam.
0: De ya zaya no bon se anu kuli pa imola sa law
4: so manza azuke na lokoto na za jampe be tutu ba do
0: na
4: be go go kai perere do ka frema ngro go mbile pa teru kwa
0: narika na duani obo won gbe do ka gonu borugana na mbonzi araba jaka wanye ndebisa dirkwe ba Mekine ukanza, mekine biribiri yono. Nye bine bine mojine kwe yono. Igo nuko uchimani kabika kimi diri kwe ba. Yungana kwe abadobu zaya. Saadi hunanzibwa inikate ikulpese. Ba mema wing haki gana. Ba mema wing bika gana naza amate. Saadi lakarikano inko ugunu ikulpese. Nyenze kwa salama iriga ina hoyu nyenze. Naam. Kwa saidi igo nuko wakaru nose.
5: Aza ugewe
0: ya. Ugewe. Na oje. Ami Saidi, ami. Ami o, ami. Ami. Ami o. Ami. Ibabe alai bawa na alafia te na mkoso yefuko ikwema inote naam kwema alafia otonton babura unyi beri kwema swa kaya ni zaya naam
5: Mhm.
0: Norugo paro no anato boro Naam kaya kulpai o gana ari kulpai o gana azure no o kan kingberi te na o kan bameno o na o ka don baizi nita kilongo nuno boron su densi aki foka gweri te Naam. Naam. Ipema suteise. Naam. Naam. Yano, Said. Dia Saidi me kano ki akidinsu no ba ni kai te ke inkante na nona. 044 70 44 44 zaminti weki nugu yana ki ni sendu ka tunu gwaido. Nyenze ko salama iriga inna hoyu nyenze.
6: Alba
0: na rigo ngaru no se.
6: Atama gana teo ba yo yen na profedam. Yeah, profedi un baka tine na omoso. Ana profedi na ba me sara. Yen na profedam waka pika nda atama okamba kaka alumba kaga en naga. Atona. Aintante.
0: Na.
6: Na un puse montayo do na ino na ye ibile ko ye umanse na zebu.
0: Na zaka o zebu zebu.
6: Na zebu da alfa tanko ye na dure tontonu. Eto goro na. Alfa tanko ma ko tina.
0: No na dure tontonu ye na win gabi zebu.
6: Ye na zebu da zende ko na da kin ka fotoyin ka na zebu ne no.
0: La.
6: Ye na ti fotoyin ka. Na fotoyin ka tele ya ka zebu ye na dure tontonu.
0: I'm going to go to the house.
6: Ya daya wala tu so ise. Ai ma saka dire na ye utam dinna luwa ki ko gun din tulu lu malu.
0: Naam.
6: Da bina ba ka de za den ka ba waran countdown. Wo kan da ba ki da kul sai ye ti. Kadi abaga goi kar ko ko tan ko ko ga ko ta yi da nan ni ma.
0: Ni ki bere. Ai ba naru. An ki zan dan ki fa wakti ka ba benin kinki. Sa din bo bi ne go be.
6: Albatan. Naam. Lakini kwa samano kwa kutuwe kukusa kase bimbo pekari na zanga sara aburiba.
0: Ikuwe masuta ise ya. Dia waka.
6: Sari mai noriti gonu.
0: Ikuwe masuta ise ya.
6: Ulo bomo kukulame no zinalisi.
0: Kadi ya ayuba naronki igu mware no. Dia ikulpa ya aba mware ya. Nema igu mware nga no. Igu mware zae kankiri.
6: Masoji de ike kutili.
0: Mama isu subi nyeri gana. Sari makini na ise diemete banza ya dinka adamu. Ba waranka wino domi wobe da take waranka bon safon kinye tigite alma bon iye go ware kwen ba waranka windi no domi ikulpe ka mesuto banna ba waranka wino za de ya kaka adam makinye tigite de meta sa dan tontoro na wo kai dan kan de ki go ware nga no wallahi sai de no
6: wallahi zure mutu ka ba ba bari zure ka zuriya
0: nki domi nungo seni
6: na ba me
0: na no ka no so no rusitawa Na no ka anukulpa ina wino.
6: O kamro dai ka wuru zara adiwa pota bahe.
0: Ayi banaro. Abara se mama ki yo ka man san dunna igu tama yen no bine anukulpa ina wino no so no rusita wa. Dino go hin sari yo make mete na.
6: Al
0: 44 44 44 minti waranka alal de goba inki minti wetaki ninka nyana take guru hinza mo nyize ko salama iriga inna hoyo nyenze

0: madama kɔnɔna la.
1: Amin.
0: Ni sama dama ye sisan ŋana jinɛ kunna.
1: Amin amin amin.
0: O jinɛ ye na dɔrɔn ka kɛ kisɛ ni ce. A ko bi sɔrɔ n'a ye kisɛ na hami ye waa. N'a na jinɛ bi kisɛ kɛ ka a kɛ farikolo kunna.
1: Naam.
0: K'a bɛ ti bɛ kiri bi ko bi sutiri ɲa.
1: Naam.
0: O y'a nin bɛ se k'a kɛ ŋana kɔsɔ o jinɛ ye.
1: Naam.
0: O y'a la ŋana ko. Ayi ka baara ariki sumana jirɔ nana kɛ yan.
1: Yannɔ.
0: Bɛɛ bɛ tunu aw ko lakɛ tunu ko yeji. Danga tɛ jirɔ k'a kɛ n'a bɔra bɔrɔ ye k'a ji sɔ. Maa ka kasi kɛ waati da bɛ ma gɔrɔ ni ta o.
1: Naam.
0: A fa sɔn u b'a kɛ k'a gɔrɔ dɔ fo a sun ka ne b'o ji sisan yan.
1: Ahan ahan.
0: A danga ti bɛɛ bɛ ŋmaa ni ta tunu. Danga tɛ jirɔ k'a kɛ ka kɛ a bɛ ni tunu y'a ta. Ni ko tere na ni da se buru
1: investe do na
0: ya ba me ma a ga ta sa bon sa
1: ba me ma groin sa ki ba me ma groin sa
0: ha ya in sa bu na groji ni ta ni da se ni dre ta sa ta ma na ni ko a ni ta sa
1: ami ami na
0: an ko da ga wu ka ni je ni ta ko sa ba ma bon ko ta je
1: ya barano ya barano na
0: kwa kuku ame ata na rupa manga kani kante ni toko ni
1: kipara
0: ni na ata changu kani kuna cha agumu kipara kuna amanga haruku na lati kipeke ana kodo na cha chino ana jaga kano na kasi haruka ruka nimba kaja lati kipeke gulu ije kwa gulu kipeke ni kodo
1: nuru din Nerikwe ba mbeza milion waranka kinidu nye non kimbada ngoidodi awin hinsayo wun alamari. Plasa yube mangari. Awin danyodi nwa bade ale binidi. Nerikwe ba barugi ka abate. Nwa maya. Ami ami. Domiza mbeza nwa wun ngoidodi kabisa kifo. Urutokoru nerikwe ba nwa bade awin firigin ma. Wala ba na huna zibono. Ami ami ami ami ami. Wala bana huna zibono. Akiden suna ifo yo anto ur tokoru zaman na Franki Nyoga 044-70-44-44 Minti we yaki ni isendu katunu gwaido nyenze ko salama iriga inna hoyu nyenze. Wa alaikum salam saidi. Igo nuko wa garu na wase. Naam. Mhm. Dea wo kan kinte ban bondo ba waran kanon dan kin yetikite
0: ba mo diyo na akili ya wasa fito abi mu na ba
1: naam
0: ba waran kanon dan ko de waran kan dan diyo da ba yi
1: naam
0: aga na ki kuke da deni
1: yano yano
0: to ajo yo dide tabi wala sire da aga kan ko
1: naam Aw. Ya barano. Wako ki giri fo giri na giri no mbaki ntari na dika tangare no de metan ki giri guno ya. Aki saidi maki mana ki giri guno man sa sai pedi ote ya ka sai pedi Naam Saidi abu bamba tuta sero me Sari waka nye dongo kiri sari abu oma beka a Nye dongo kabu kana beno demine kabu nye se Na beno sari ambeka kimi giri guno mansa kati di gono kote ana ki giri na gira Bine na ki giri nkaza eka afu dongo bara Naam Naam